ano nso kura nyame abo a o ma sustain ni enye ne enye ba jom police na dia beko hwe oni ba bi efri ave aye nso 16 bedrooms wa kofi kina take ye ko pass as ave na masa mo ma